Niin, aho hong fluma faini. Oi on noin mahinna ta outo fonoia. Ko osai fai va ho kwa tu ai pol kala matala hong hong le ai va hanga lo tutonga from a follow up me le tio tru triple o. Pe mono tali tali le ko to be mo do chwe ta kwa nga tonga ko ngo na thanga ya pe nga lo pe ta pol kala ma ko ya e fia fini. Ta utu mo tu be fa fita e ta fononga to ato o sia mai a fa ko lo kwen. Pe o whalai atu i kau tōlu kere kā o mā ki mō tōlu ki a mohenga o e mamahi. O whaat whukati ki mō tōlu hen e api i hopu ati, tampu ki mō tōlu kutō pe o whanongo e tau polo kalamani a tapa pe o kolo pe o te tau ke i hengalo e a pe koe ngā luo pe. Whanau pe o ngore rea te tau polo kalama o e e fia fini, pe a kisi e ngahi loto, pe ko ngahi loto whare o whiko ki mō a whaahenga whainga taa o e whanongo anga. Whatau hi whanonga pe mo i whia maarea ai o toa na fo i a homonga hei loto pe mo monga hei loto whare. Toi konga ula kio e tau tala ngong le ki hei whia hwini, koe malanga whaka e ki au e a honi. Ai ana e whakaho koe me api ko tau langa o e whaifekau e wahenga e whaifekau wala motu palu.

Tapa moe afia tuaha taurotolotonga. Tapa moe potop tapuni. Fuatapui ki tau fuafenga I maani o niai. Yo tau otoa kakoe otoa maf maf. Tapa ke hau ei ke siasi. Tapu ka mo King Tupo Wono. Koe tuhe o tonga. Tapu ke tahine kuini o feina o tonga. Kuina naspau. Tapu ka tupo toa. Kako tuhi whare o. O tongani. Tapu ka hau eiki. Ka patu hawe areta. Hau eiki tau I whanua. Tapu ka muri ki tonga. Form 7. Tau ka poe hau. Taurepa. Whara matapure. Tapu ke whaifikau e potu ngowe. Kau maano hoa pa una ki whamiri. Tapu ke whaifikau Ae pot ngau e ak whakaristiane e si a si. Ka maano hoa pa mna whamiri. Tapu ke kau se tuata malolo. Tapa mwe se tuata lahi e si a si. Ka maano takoni. Se tō tatauhi, kau māhono te koni. Tāpa mō skeitai lahi e siasi. Kau mā kau maula kanga kotoa pē, o e siasi halafou ki tāniti. Tāpa mō ongo hiva eiki. Kuna whakalangilangi houa koini. Whamanatu ake senturi ua e lotu pa mi halafou ki tāniti. Ono whamanatu a kā inga niwe na nau hiki whanua mai pa mi niwe ki tongani. Tāpa meongo sea whakalawa a masaya moala ka maare a kona. O tāpā atu kēsi ngāi tamai, ka māi ngāi whae. Tāpā kē ngāi haa, ko tō apē hongo full mātolu. O e kāinga niwe, nā nau lawa mai me niwe, pā ko hono hako ni ko tau tangata ni hono hono, mo e tau tangata hono fitu e ahoni. Ngāi tō ngā whare, e hongo full mātolu. Tūnga whare o puna, tūnga whare o lapa, whakaua, whakauka, pālasi, pope, inia, tūkino, lande ka mātā sila, mai whiremi ka mālā toa mo patuki, ka māi hahala. O whakatapu atu ka teki mautolu. Tau kau whataha, I e malanga whaka eik koini. Mō ki mautolu ku mea mai pa mehe ope, si ngāi whānau pa si ngāi mokapuna, o I ngāi haa koini. O whātulau atu mō ki mautolu. Ka mā e tau toi manatu ke tau ngāi kui. Tau whamanatua ki a senturiua o lotu, yo tau funuani.
tala muka pui ya afa ke fatap ko fai ata pe mua mo ko fai ngamari e ko ni ke fai e pou pou ke tau to tala tala noa ke hui ko e ofari o ai o tua maf maf ko fai me ngai tu nga fare ko ni unau ke mai pa unau ke ma anu pe unau ke fai e tau lotu ka ma tau he fonua ya me fu maka ko half o ki tani ti ka mohono te fito i fatongia ka venga ko to mai he pong pongini ko ka venga pa mo shate folau pe ya o e mahina tonga fonua monu ia ko o tua ga si hova tonga fonua monu ia ko o tua ga si hova tonga re ape ko kumi fonua o fai mei ki tanit. Ko e kumi fonua o fai ki tanit. Whawhitae e wharohi mo fish hao, ka mei langi a toa maath mawhi. Mo e toka teo e mo ui ke lawai a mamani. Ko langi. Ko langi ho tau apmau. Pot fola fola ko to ke fai me ai a pou pou e pong pongini. To ia mea me he taha ngai tohi a mo se se. Tohi ko eik so to pa ko vahe hong ful mahi wa. Pes hono whaau pe hono wharea. Ko mou mamata ke ngai ngā ue. Ko ngāhi mea ko whai ki he kau ispite. Ko mou mamata ke ngāhi. Ngāhi mea nā ko whai ki he kau ispite. Mo e kuhanga a whawha ki mou tolu. Ie funga kapa kau i kāre. O omi ki mou tolu kia te au. Mo e kuhanga whawha ki mou tolu, e funga kapa kau i kāre. O omi ki mou tolu, kia te au. Polo kalamani, ono ou au makatu unga he senturi ua e lotu i ho tau fonuani. Tala noa kia i e lotu, ku whahoko he whaifkau, ai pot nga ao ak whakistiane, ai siasi. Taha iwa, taha fitu, hiwa fitu, me au mea i toko hongo fulu pia mi he kautaha lotu koe lama saa. Mate ho nau ni ihi, kātoa ngai ane afi hā te iho. Foki ho nau ni ihi o, hi tēni pia, foki ho nau ni ihi. Ki muri. Koe o mai ia lotu ko tau whanuani. Te hau o ta lori, lori he, ta walu o wā. Ko o mai e si a si. Aho ni tau katoa ngai o lotu na ne whakalotu i a tonga ni. E tawalu a no. Ai tu uta mai a son Tomas. Ki hifo. Tunga pe mea i e toa e ofa. Tu
aunga wa mea e kau whaifkau nā nau alu atu mō mōwete ke ngāi whanua e Pasifiki. Tūnga mea e lotua tonga, he nei tari he urakifā. Tūnga mea e mo'uia tonga. Hange hange ko e tau whakamana tueni, e tau māwa e pa mua lotta mapua. Tau e ne uang iau e tau sītua pa mihe lotu hiteni. Ko tau ak peia e uang iau ai mo'ui atonga. He nai fafa mai he kapakau i kare o awe ke Shihova. He nai tā e Shihova e whiri. He nei whakasilongo i Shihova e matatau o he ri. I ispite. Kai fafa mai atonga he ngahi a honi. I e kapakau i kare o awe ke Shihova. Whakawhetai e whakalauhi mo fish hao pa milangi. Ko e kum whanua whai ki itani. Ko tonga ia ko whanua munu ia. Munu ia. Munu ia. Ko e nau otua ke Shihova. Kai ngā koeni. Te tala noa kunei o mai peki. I ngāhi waka meiri, i ngāhi stima, kua ngāhi waka utamataka. Koe whakasio sio e mo ui. Koe kumi kaha ue hana whanonga whamiri. O i kai koe kumi hatu maarie, ka koe kumi e mo ui. Ko tānoa nei pehene ke ki kaua tonga nia, i he nau whakau kau ke nofo ai. Nei pe ngai whanua ia nei tōlele iange. Ka koe mō meniti nei no'o ai e wakai ua funa na nau ilo, koe whanua totonu enke nau mo ui ai. Whatatake ki kāinga pa me uvea. Na nau hau na tōke o ia ki saute o Amerikā ke motu ai, me talangi ka tiki na tōke na uo mo ui ai. Osi o nau oho pako na wafi wawau, mau mai fu haka sepo kula. A pehe he loto e kau miani, e kau uvea. E hamea ka mau katoe alwai ki saute o Amerika. Ke mau mate fe kai atu he waha. Nofo heni. Pea mois fu sepo kula koni. Koe whakau kau pehene, tau hake he loto e kau niue koni. E nau sio mai mei wapu. Ke mau ui e telefonua. E tāhuri e whakalakalaka i he autongani. A tō ai ho nau loto. Ko api eni. Te mau keri koula. Te mau tāwai. Te mau ranga. Te mau lotu he whanua koni. Ko e kere kere enu tāu ke tō ai ko mau nasi mo uia. Nā o mai pio nofo. Nā o mai pio nofo. Whakaukau o hiki a e palahame. Tūtō uni ke hiki. Hiki ki kei nani, ko lua ki whakarea ko e poteu, toki whakahino hino atu. Pea ko e whakalanga pa mi karana a e whanonga hiki ki kei nani. Te oatu ia mō hako.
pahiki ai ora ki nofo i si kemi he fu oke ko komore. Langai es fe lau lau, falo ai e teni ti. Whakanofo nofo ai e koloa, whanofo nofo ai e whamiri, whanofo nofo ai e kāinga. Wai e tau rea tonga. Kau ke fie ua kai ngako, alu ki fua motu. A mori mori atu fai whikau. Hange ki whakakau kau na tupu hake he kāinga ko ni. Ko api e. Whatonga ia pa mi he tui. Ko hai e kakai ko na unau nofo i wafu. Ko ilo anga ki kāinga ko ni ko e kau ni ue. Ko na umana ko tata. Ko whawhawha ia te he ngai tata pa mi loto whare. He nā ilo i aki peia koe, koe tama ni ue, koe whewhine ni ue, koe ngā hau tata. Ka pē me whare tu i, koe hā mea u, he niai, ai kau ni ue, si kāi ngā pē me motu maka. A tai pē pē wholawhola i ai tu i, whai mu anga ngā aue, he nau whai. Whai mu anga ngā aue, he nau whai. Nahe ngai ngā aue nei anga te kinau tolu na nau wō ki whai papa, koe tōni u, koe mataka. Nei whaingana nau kauwak. Hangai koe whakau kau ia e mo ui a tangata hane alu, mo ane hiki, mo ane whanonga ku whai, au tau tau e mo ui a tangata ko ia ke whena pas. Ka mwe potu alu ki ai. Hei kai mamio, hei kai whakapiko piko. Taimi tatau, tui hake kātaki, tui hake loto toa, tui hake whie ngā we, mateaki whanua, tui hake, a mea utotonu. Keu whiunga. Kāinga e koni. Nei kai poto ia he tō niu. Ka nei ahaua pia pa poto ngi he kauraki poto. Nei kai poto ia he whahi papa. He nei aho taha pia pa ni whai ii ngā ue. Pa nei ke poto ia he. E tāsi ai nei. Ka ngā e kauwaka. Ka kau ngā he whainga whakau kau e atamai. Ai niu e. Koe ku alu ki he, ka ko au ai tangata oi mea koia. Ilo mi wharelahi e nau iwilahi. Ilo pa mi wharelahi e nau tau kei. Ilo mi wharelahi e nau mate aki. Ilo mi wharelahi e nau masiva te nau mate he ngā we, kai kai eke hatotongi. Aung ki mātu a ua ta glanga i hake pē nā poto a nau he kos ulu. Whai he kos e ngahi ulu au ki wharelahi. Ngai tangata e ki nei kai poto he whaka uri. Kai whai e whi ngā mau e ki mo, nei ui koe ki lokomotivi, po koe motoka, pe koe haimia. Pato teksi holo. Nei hanga he niwe, o hiki pia me niwe ki tonga, o tau tau i e nau mo ui. Ko mau api te mauranga, a tonga. Tonga whanumo, whanua monu ia, o tu ākia siopa. Na ngāri koe langa api ia, moe kumbi api pa moe kum whanua, o ku whai, o whai i mā mani ko tā te waia i tāniti. Nofo nofo re rei a e parahame, ne takai holo, takai holo, honge fonua.
Taki frasiosia ka e prahame te u aruki spite. Ua no tala no aona. Me i more aia sela. Kana tu umari ai. Koe whai ngā tau kei pehe, moe poto i ngā aue pehe, moe whakakaukau pehe, nā nofo ai a niu e he a koia. Whafufua ke teim na nau hawa i, tahawalu fitu hiwa a e fufua rekote niu e. Nai pe, kau niu e ne hau ki mua, kei ke rekote. Tene pehe na e, na e whakakolonia mai a niu e, mei mege sentul tahatolu. Kito ngani. Nei pe kau niwe, ka nei le kote kau niwe, kau niwe, whai mai, whakamaa po opo e nau nofa. Tōnga he nau iwi lahi, tōnga he nau poto i ngā ue, e prahame. Tāngi e whelo, tau a sela alu he te uauha. Koe fū mahulu hakeia tau kei, fū mahulu hakeia ae poto, fu mahulu hake mo whaka o tua, o iwi mo mawhai. Tō a sela e te uau. Ilo he te mei wharelahi, hu whanga whatapua, whatapua no whatapua wharelahi. A iwi lahi he kai ngā. Hape he, ne tuake ngā ue ngahi hala. Beto e Filipe ia e kuinsa alote. Ave ke kau niue. Ave ke kau niue. Lange koe lotu mwe ki hiva ne fai, koe foi maka, ne fai ngā ue ia he kau Tahiti kono tanu ake sima. Petong he kau niue, tanua. Hala tau whāhau, tanu e hala whatawhihi. Hala tu pūlai pa moe whaki i hala holo. Whaose aki kāinga niu e nau ngāhi ki hala le lue ne toho ake ki lokomotivi ngāhi puha matakā pa mi whangauta ki wafuna. Teu teu ia e apini he tui ki nā mai o nofo ai. No foi kai ngā he ni koe, koe haa taha taha na naulawa no foi i apini. Haa taha tolu koe nau tānoa ki ai haa tolu na nau nofu ki tua. Haa e ua. Mau api he haa taha taha taha i he ni koe, koe haa pope, haa pālasi, haa whakauka, koe haa lane, koe haa puna, haa lapa, haa tūkino. Ha tāsila, ha patuki, ha inia, ha lātoa. O whewa whakātoa e api koe henu nau nofai mo api e ua ua. Nofai e foi haa taha taha koe ni. Wenga i api e haa ia koe nau, koe haa lapa apeu na nau api na toe ono. Koe haa pope a peua, haa pārasi a peua, ni mi lahi peke takta. Iaon koe ahoni umore foi ape tolu, pa me ngahi api koe ni na nau noa fo ieni, a hala fo umi. Takatua e hala mai, e haa mai feremi, hange koe u nau nofu pa miyano pa mihe, koe toko mololo, pa lahi ki muri. Kau maa e haa hala. E nau nofo e nau toa vai malo, tambo malapa. Koe whakaukau, koe hānei ne whaia hiki mai. Koe whakaukau, koe hānei whai me, na nau nofo e hatuunga kovi. Koe whamatala koe ki he taimi o Captain Cookie. Na e haka Captain Cookie ke Fonwani. Pea te utamate ia Captain Cookie. Pea hanga Captain Cookie o hene alumo ne lau lau. He kovi mo ulunganga Fonwani.
i koe motu kai vao. Ngai ngari koe whakaukau ia hiki mai, na iaha whaingatoonga mo ui, na e pōpula kia e kai ngani honau whanua. E toki whakamatala mai ki mui, na heipe e tangata ko Misha William na e hauf, o mai e lotu ke whanua ko ia ki niwe. Pena kei ke tari he whanua, kaha, ai loto koe ki tai. Kana hiki ko a viriambi pa me iai o alu, na ne ave tangata ko pena ima. Papehe ko tangata ia na e foki mai o whakalotu a niue. Lotu la masa aia. Pa tunga ko e lotu, tunga ko e lotu, na nau toi tamatei pe nau toi whaifikau ko ni. Te tauhanga nei o whekumi pehe, e tūnga e hau. Kaku kai pau kei e whakaukau, o mai e whaifipongpong ko ni, ko e kapakau i kare pia mea sihova, na e whakaheke hekai, i hono uhinga pia mehono tau mua. Na e fu o hai, na e tuu iwe halai. A whai e whekumi koe hā uhinga fu o hai, te kia ha mau e ki ai pepe koe tupu. Te ki tata hātu ai anga e sio, tā koe akau pia koe ki akau pia koe ki akau ai niwe. O kuhui he whakapapalangi e ki akau koe ni koe fempoyen. Toki wakai hake koe akau eni tu fonuaini o niwe. Pea kui ai pe e na wako kuhui koe fempoyen high school. Whamatala toko taha ke anga ngau e ki fuakau pa mwene tupu. Na e tatau to fpe ne tupu pa mwene tupu e kolon pa mwene ki siasi. Whamatala pehe e whewhine koe ni, ngari ngari koha ki te ngai akau na e utaki mai e ha manupuna, pea whepare kina he matangi pa tō ai ki fwite ngai akau he kerekere koe ni. Hange u whakaukau pehepe na e pehepe hau e kau niwe. Hono whepare kina e he matangi pea monatu la whaiwhai o tō. Koe ki fū o hai na e tupu hake, na e tuhu e ve hala pa pehe hono whakarea he whewhine koe ni, koe akau tu ve hala, koe akau tu hala ia. He ku hau e tangata tā, he ku hau e tangata paki, he ku hau e tangata akahi. Nā mau tupu hake pehe ni na ipe ki taimena mau siu mate fuakau. Hangi hangi e koe whakaukau ia, oi mo ui e ka inga koe ni, na e tatau tofu pe ia, pia moe ki fu ohai. Nea e masiwa, nea e tuku hau sia, nea e ongo sia. Kai whakawhetai he koe kapakau i kare pia mea siowa, nā ne awe kia siowa. Mālo koe whakau e lotu. O mo ui arafo. Pako tūku ngaia, o e whanonga e harafo ou, na e hange ha akau tūwe hala, koe akau tū hala. Ngai ha koe ni, whai e tala noa ki ai. Fie fia peke urea ki nau tolu. Koe hāpuna
Ko hatangata e ki pabila kepa, niwe. Pami kosione puhamotu puna. Maria pami ki alofi me fine ko mele fine one puna, patei. Keongo mātua nana mari ki naua iniwe, nana toki folau mai ki tongani. Kona ofe fine lahi, ne whaere ihe tahiwa noa walu iheni. Ko luini latai whangaula. Wae api he, o tamma ko sānia puna. Koe haa ia. Koe haa lapa. Tau sio mata pēni ko vālose. Kaunga kei form 7. Ko vai. Nufengat peke ki whanau no watu e nau amanak te tau hoa whāhen. Koe haa whakauka koe nubia ia whalani. Uia ia Naomi. Skritai lai se si. Haa pāla si. Uia ia hou eike se si. Haa pope. Nā e whaifikau nā toki hau. Tau whanonga pe a iki pope. Se ope pope. Lopsoni. Koe haa inia, koe hoa whalani pa miai, maata. Ko sio hono tunga ane, kono apieni he turiki koe, o ngou e hoa vai. Haa tū kino, ko tū, ape tolu. Ape kou nofa reka vahapa, mwe ape kou nofa vaiwa, mwe ape ua, mwe ape tau hangaki. Koe hala ne, koe ape au koko mai mea mautolu, vahapa mo form 7. Haa taa sila kon kwe ya kui, ya reka. Haa mai feremi kon kwe ya paula, hawe areta. Nau tolu. Haa lātoa, iaia maka, kies hausi koni whungawaka mba mi mui mba mihe. Koe haa patuki, ne tōtaha ko vai, kono mari ko sonas, apio nofalot ni koe tainimi. Koe haa hala, nē toko taha ko paia, nā tauipi ko paia ngā heni, manu mua moala. Koe haa aia kia i koni koe a luani. Koe ngā i haa aia, nā nau hau pa miniwe, koe nau tolueni. Hange whakaukau ia, koe pehe koe e palahame, kou alu holo paape. Wai hatangata siria ia, hange hange koe ia, e ea ki hoku api mo koloa. E tāngi siowa, hau ki tahu tua. Rau ange whetu u, nā moe one one tahi, koho hakoepe. Ngeki whakaukau ia, koe tohi kakai oi āho koe nai toko taha fitu. Pea tuku au mai ai, tuku au mai ai, tuku au mai ai, tuku au mai ai. Hangi hange koe e tau toko wangi au tupu ki e tolungi au. Tāna e whawha pēs, Jehovah.
tāna whaka heke heka pē, i he kapa kau i kare. Tāna ka i awe ki ha feitu una taki pē ki ha tuā. Whakau. Te uwhenga ke whanounou me hou e whā ke walpeke te ki nounou au pito. Koe whakau kau whakaosi, o kou whia tau hake he pongpongini. Koe ora, o e tau e uangi au e lotu ho tau whonuani. I hala whao. Koe ola o e uangi au tau e lotu whakaristianei ho tau whonuani. Ulua ki kohono, ulua ki koe hiki hiki a e whakalakalaka o e whale lotu. Tā anoa, moe tau kawe koe ni, nei kamata e whale lotu he loto whare o whakauka, hange kou lai nei koe kei tokosi. Fai fai o ki toko toko lahi koe ki nau kei hao he loto whare o whakauka, pa whakauka oia whakauka, moe ki kā i ngā langa fufaa hiua, tūpe he waha ko lane pa mo whakauka. Fai fai ko hoko mai, ko siase ki siasi, a tūnga pia mea iho no hiki mai ki api siasini. Ko a whare tonga, ko horis, ko eke toi whaahi ua, ko horis malu, he ko iai ho nau nau ka mono orita. Pe laini e tolunga fulu, tupu lahi, ke whanga fulu tupu, mai e whare, hono wha. Ko e mau mai ape mi takamotonga peko mua. Taimine kei pure kolo ai tangata ko tonga. O mai e whare papa ko iau tūheni. Whai ai e tauhi lotu, o te kamata ke tānaki mai e toko lahi, pia koe whakaukau hoko ki ta whaaki. Ato ki hoko he kāinga. Hei whai hange koe talanoa nei whai, ka ngau e pia taina ia he loto whare ko ngau e whare ia. Wa whakaukau ai ke langa e whare. Wha munuka pe ewe, tahi wa wautaha ka langa e whare ko hufi tahi wautaha pe. Ita ongoi, e keke kei hao fia e whare ni. Whakaukau e whare ko ni, ko e whare iha nono. Ko e hiki hiki ai tau tangata, hiki hiki ai tohi kakai, ngari nei whakalakalaka pehepe, moe tau whai e lotu. Lahi hono ngahi polo kalama, lahi hono ngahi au au, hange hange ko tau ui, whai e hik hik teniti, ke whai ki tāniti. Ko e whamanatu le reia. Peke ngata ai i whaifkau, e kuonga koe ni, nei mafuri e lotu whakaniwe, peka lotu lā māsā, ke lotu he sa utātā, e tahi whānima. Pa me tahi whānima, whawhita i ka paula, ne kei tauhe ki whare lotu, ki i tohi tau whaniwe. Nā nau lotu whaniwe pe. E tae whanima. Siasko ni, nei afe mea kau whaifikau mālolo. Lātu o puloka, toa pasi, tau mue peau, wili whanua, hau maa maa frele noa. Koe matai koloa ia. E senturiua e lotu he siasini. Siasko ni nei aha no kau se tuata, whakauka ko tūkino, matahau, ko se re, ko kui, toni lavu lavu. Se peti moala, amasaia moala,
atu tonga wharewai, tautaktaki moa, kepu kawariku, halahawereta, Filipe Yongi. Ko Paula te uri moke nai ni aho ni sira tau. Na ea e kauskeritari, e siasini ko lata kawariku, atu tonga wharewai, puasi lakulu, isa te tui mana, si oeri paskala, e sau tupou. Ko he hea koe ni he ahoni. Tau whakaua o mea ke senturi ua lotu. E kau se tuata lahi. Ke kau se tuata nau lau ki mua, ke kau se tuata whare pime kau se kata tau. Na mautoki mau hake e mautoho mau taimi, e taimi o toni lavu lavu. Ana mo ilo tō taha ko manase lau lau, ne maalunga e mou, ko ni tamai e. Ne pehe he tala noa na to kamata pe ke se tua talahi e siasko ni i e sioni whare papalangi. Ka e toko ni alata kawariku. Pea ko e whetongi pe ko o sioni whare papalangi, whetongi elata. Hoko mega whan whakauka, metai o whanoa, tautai taki moa, Wasi lakulu, risi ate tui mana. Ko iskeri kawariku e ni ahon. Nei hako mai ki he taimi na nau mau fai whekau ai. E ulaki fai whekau ko taria uri mō kena. Tui na vai a saeri, mohe noa puloka, visa whakalala tau fui, te vita la taila kepa, Samuela taufa, tua la tu, Paula peu, te vita wakalahi. Sone tau ki nuku whiri loko tui. Liam waka. O Ioane fisi i hoi ene ahoni. Ko he whanonga ia e fu wakani. Nā nau heka kotoa pē i he funga o kapakau e i kare o whanonga ka siowa. Mā alo siowa siono whawharo. Ka koe tūkunga ni o ki nau tolu. Nā nau kakau i mai. Kau whaifakau hiki whakalaka pia mea lopet taufu, lopet kawariku. Ai whakalau kone kau whaifakau. Siasi koi nina yo siai minista ai. Koe tala noa pe ia. Bena uilo iau pe kai. Minista maru i whonua ko whetu tolu. Ka whakko ia, na ia Paulo Havereta, ka whakko ia i tahi. Pa more more te whakahua ko ni Havereta. Moe laulā puna e tonga ana e kapteni ai Havereta.

0: na ufakapuna ki he tawha. Kauheke ne iwilahi ai. Kauheke ne maumafai ai. Ne whakapuna a harafo ou ki he tawha. Ko tautu ko ni ko mau kieke atu, mo kolokola tu, mau tautu hangatonu. Hene fai hono filiohi. Hene fai e keritakai. Ne fai e tauwhetuki ai. Ta ko maanu harafo o ki tāniti. Ta muri pe to ki tonga. Ta muri pe ki tonga ka tau kei mawhai fai e tau tōnga nanga maheni. Iaha aho. Tau kei whakamana tua ho tau konga niwe. O ikai ke to, pa ikai whaka ikai, pa ikai ke osi. A tau whaafitai. Mōne lawe motu ahiwa pālango e. Māmani ko ni o koe kata wapi. Te tau to hiki be. Te tau to e kum whanua be. Ka ko teu teu e whanua ko ia ko pau ke whakamā oni e ai mo ui ia. Ko pau ke makafukafu koe, ko pau ke alu koe ko hokaunga api. Ko pau ke whoritakai e koe a ngai kolo. Ko pau ke whotu e koe a siasi. A tau te whakaukau ki a tau hiki fo ou. Tau whakaukau pege hiki i tāniti. Ka tau pore i pe. A ke tau hilotu, lolotonga u tau whai. Ke tau pore i aki, a eiko si sukaraisi. O wharaha ki kātoa ngā. O wharaha ki siasi. A tau wangi. Ke tau kumfonua u whai. Ke tau whai pege i tāniti. Amen.
1: Ano te au e ngahi Sāme mō mawawa ke o toa e ngahi whanua katoa pē tau hea sehawa ke e whia whia hūki ono au mō e kai kaila. E ke mō ilo mō ka sehawa pē koe o toa koe nane ngāhi ki tau ape ko ki tau a o go ona i o koe ka kai a ana koe sipi ngune whawhanga. Mō hūhono ngahi matapā he whawhetai hūhono ngahi loto a mano hiwa i o mō sani pē ia. O malo ki hono hua whae kulele e si ho wa ku tae ngata ele alo whae bea tū mawa ne fua kawa ki he tau tangata mo he tau tangata. O lele e si sukalai si hono whae mā te uka mata mi hono hiwa e wahe vesi tolu mfulu mā ni mā. E a fori e si sua e ngahe koloma e ngahe viri si hone whae yako e nao ngahe whae lotu mo le malanga aki ai ko speri o e purea ngā. Ani ngō pe koe hā hā langa mahaki pia mā mahaki nā ne fua mo ui ia. He ne siu ke ngai fuka ka ina e langa hono fatu i he ofu ke atiki nao tolu. He lana o nofo ang o sia matuku hao sia. O ange ko whanga sipi tai hanao tau hi. Pe tuk pehe e ia ki he ne kawa ko. Ko lahi ai ta u ko motu u ka ku kaunga ta maki ai kau ngā ue. Ko ia ko kore ke ike uka ana e ta u ke ne kou na atu mua kau ngā ue ke utu e ne ta u. Koe wahe hongo fulu, ka mata me hono ulaki oi ko ngā apea ne uiange ai ka hongo fulu mā wāo e ne ka wako. O ne tuka te kinau tō ke whaiteri ha ke ngai whai ke he. Ke ui ke nau kapus ki nau tolu mo ne anga e mawhai ke whai tō e whai ngā langa mahaki o tō pē mo e maha mahaki. Ya koe ni ahingoa oi ka hongo fulu mā ua aposolo ko ulaki ko Saimone. E ne whahingo ko pita mo ante lu ko hono te hina ko se misi ko e foha se e peti mo sione ko hono te hina ko Filipe mo Bartolomeu ko Tomasi mo Matiu ko e tāna tu kau ko se misi ko e foha ali fiusi mo le piusi ko Saimone e kautaha mamahi whonua pa mo siutasi iskariote ai a fungna ni lavakia si su ko ka hongo fulu maua ni na e whekawate si su ne nai nai kia te kinau tolo pehe. O te mō wafe i a hala o ko alu ke Sentarepa, o te mō hū ke ala kolo Samaria. Ka mō o mua ke whansip kua mōle i hako i Seripa, i ho mō o mō whanongonongo o pē kua ofia e pleanga o hevani. A mō whaito o maha ki mō fotu o e pekia, mō whamaa ki ria, mō i kapus te volo. O mō mā utai to tongpea.